betenase me so wo yire no betenase wo kunu no ngu ba stand de broka ya mama ya ma sahana tresem ne se every be na yes rejamo any friend for me no be body channel obutse mu se ahu ya mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei amo bua ne se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye na yesu tini ni sa odi kan won ani chira won se seni amuji

su dine ne mono ko to ta ni na ko to ma kwa ta me ni na pa mu ka se woni a ni ne bo ni ne sa won ki ka won